Ya ganjin kawe jong je samkhin lan ji che nam be nga do de lh ti dar ta yang nam ba se sam ji no jin ban da ye nan so ngin jang gnyan tin khang wor ko long tin dang so ngin sa chin dem dil ni to che che bra khani nyam ge ju ku nu ndur ji lam tun ge le tsnin nga na der ng le tsn de so mri ba dang don zin ba to den jain nga si shur par sar wa zi ge ren din ja mon din de jang da ding yang der ng nyim chi ge ni wun de si nga jin de kung sigan ruwa tanga yang na jie shigim sonyi kachetar jiki gwaram chota yang rangi ka tse shukutanga jenon dalang

0: Ami Lolo, ta ami kakchik nyono go. Ami chu shuz gini.
1: Nera hama nigi kanya na nedu. Recha, recha, tara gana bika.
2: Nga tsi ngepr ta tsamjuk gi. Odoin chi la pi rostlinda dahtani ni tsamjuk gi. Nga tsu warangshtang ni tsamjuk gi. Nga tsu chenanggan jikshten ni angiyu jen jikshten dalu. Xiang ziye bangwi jikshten.

0: Re, tirang achi ndani ta lhubchuk namba ga yarnang ga gongsang, yang na yarnang ga ngarsu dja maashun du thunla nyo atang tani. O, yarnang kap ga ta lhubchuk nambi jamjir denjik ga kurni achi kapdaz ga thong thongz ga jo la. Ta yarnang kam de tawz ga choni songna, ta lhubchuk namba yarmara ta kur ranju dja, debzhin ta khatsa nirang ga sar ranju dja. Ti matsil achu ta panna lhanzim, rardin dhanzim, ओ नमो ग छि खलो ग कवा यरमरे नों त जिमा जु ज तग खरका सोने नम जुर क तोंचिन रा तिबजन त जिमा जु वनी तमो ग नेत्र छि जर जों देले ता खरका यनंग ग कप क नम जुर देन ज क कोने छि थों थों छि जेला ता तिबजन तंगे तिजिन ग शकी ओनु ग सबचुक ना बा तंग जरु क नम जुर देन ज छि दिथासो नंदुंग ग छानी नंदुंग समरेला चिन तंग ना जो गंथा यरमरे जु ग दिथासो ग नम जुर देन ज छि निन तंग ना ता चक्ता लास पा शुंग ग दिथासो ग कप क नम जुर देन ज छि समेन तंग ना जो ta langkur ka nandik di gandam zir din jiksh. Ta gangtang ka ngay thakib shayla sona, ta chu sona ne zhong chir zigra yang na, chik zhong sim na yon na, jashang na yon na zige na, lakbar ta chik chiz gondara, jashang chisa ga ta chik lam chen tamo ta harchar ga go na chuk ka, mam ta chu zirim ga rashkur ka nang na, lam yon na, lam tila ka harchar ga go na chuk ka, yang na, dewa nang ga lam ta harchar ga go na chuk ka, o lam kang chen boy yin na, chu hara ga di tha so, yin ching ni rangab dhe tang yin ta ya yi yun na langkul la suqa yung gu yu me o me ke dhenjig ril tazo harin yu je ta mar tukwe la la zika hurjig shi o ta thekir ke langkul ta chamo yung gu nura cho har jigno ni ga khalo wi cho marik nura chi khalo wa marik nura ta shi yin ramjir tonchen shong gu nura yang maar yu ke di ku ni yin da manda nyam ju ghe je teb zhin ta cho suwa ne chong chir da chong yang na chik chong sib ta muna yu na zika na lam ka har ga di thaso yin da manda manju chalim yang na kang thang chalim Dīlā kā hāñjū jī mātukwa samsam dōndu gu hōrjīg mēj. Oya, nilā sqwa gu ñamjū gāy jī. Tēbzhīn tā chū kāntāng jūgō nā zgi nā, lā lā zgi kāpir tē tāng āni, tēkir kā lam tūg nā chīg, nishūg nā chīg, tōng zgu nā rā nā lōng gī chīg tōng gā. Oya, nidamu gu kūr kā yāng ñamjū gāy gu gu mātukwa. Jū dī thāso, kāntāng jūgō dī thāso, tā nānān tāntāng gā hārā jū jī mātukwa. Tā chīg kāpir tē jī, yāng nā chīg tsērī gūrī yān, tā chīg dārī yā jīl. Tama gara chone yang jamzhar tonchen shong gona ra maa ryo ka. Di kor ka chu sone gangtang ju gona gula chukna baga nyamzhu gu sa. Re, niwa yantang na ta chu chakda shong gona. Longgar ka chakda shong gona jambo. Di kor nir. Ta chu lhapchong lhapchong yana chukka, yana lhamchong yana chukka. Lo chikni maa lun na zige na chakda shone lam tukhan jo ma chukka. Lo chirjig maa lun na zige na longgar ka chakda shone lam tukhan jo ma chukka. Teb zhan ta chu rang ka rongchok maa chukka sani na yonu ga longgar ka chirta yana longgar ka kirka gangsam jambo ta yotsal po ta longgar chakda maa ra. Ta ta yotsal po ta chu chirta tang gangsam jambo. O jacha jaga kuri gono jambo maa tukwe, kuri mar gono jambo zawanyan ni maa ra. Di tab ka ta ndi kor na yantang na jangmo sher song na rongchok maa chukka sani na achu chamdak rika ga. Ta shayi chu laga songa ne, lakwar ta loo chikni chiksam chu juanga jambo namo ga laga lukta ra ta mo zhiga ne. Ta na chik jalak charkan jik jina ra, yang na chik yarma ra chik ta chagnar zi kurka chik tong jina ra. Ta tebzhin ta songa ne, o shayi rika songa namzhar tonchen shonga ne, ranga tsir khur kono, jenur chonkar tap kono. Maam ta ngoma chenga sher songa tonchen tsapchen shong kono, namo ga ne tsir maa yuk. Ti kone ta chibdang na ba tong, lapchuk na ba ga, yen ching mani ga nyam jogo sa zik re nduk. Rang rang chik songa ne, o ta kuri gi yon na zik ra. Tsedan ga khalo az ga lagan jog jo maa tukwe, achu lapchuk na ba ga lagan man jog je. Nda chik ra. Ti han che ga, achu songa ne, ta rang khwezhig na chu charta ga pwaan dik na, lukta ga pwaan dik na, rang chik songa ne, chubsha kun je, khalo a kun gu ni mtsil, rang chik kun je. Teb zhin ta khwezhig na, rang chik chakta shun na, rila, o ntamo shun na ra ra, o ta ngar chu chankur maayin bi lam tiktan jo je. Deep zhinta ta chik dukshuk sa manjoo je, lam nanga ta setsar yo ka har jik, tsar jik mee je, dhari mee je. Oya, nda laas kwa yang, chi songa ne, nyam jok je tanga. Pongan dik nara ra, nyes chik maar tukwe, la laas ka nye, nyiri samrin jok je. Oya, tamu mee je. Nda laas kwa yang, nyam jok je nge tani, hachang ga gar chen rin do ka. Ta samba yang tanga, achu langkur ka nang dik di ga, nyam jir ka kirka nyam jok saar. Ta langkur ka nang dik di yin tanga, achu nang dema nye ne zong te, chua Kirkan diktak ngama ga dena chukka, diktak zhigma ni dena chukka, ranga thekir ka jabtak jag juu shawa thukma ush. Rila, oya khalo aga jag gu di mtsi nanga denu gu nye yotsil po ga jabtak jag juu gu tamo gu ndakhi. Da chikish, nigan chani ranga chua suwa ne, o langkur chi chame jime khalo a chame jime ga tamo gu langkur na mandik jia. Oya, mamta kurik menu gu tamo gu khalo na mandik jia. Oya, ta nangna diktak zhima gu nama rara, nangar ningu ngari chikrin chukwa nu tamo gu langkur na mandik jia. Teb zhanta, o achu kaansam ra tamo gu gamna mandik jia. Oya. Ndalaas kwa kune yang lapchuk nambi nyamri njuk guni tamora. Tien chaga yang lap chuk chong chong chenpo, long khunang de tang na chik lakwa ra ngula skwa chama gu tara chari yong yane, ata chik zika gu kaya kananra, namo gani saro ka, chambu shir sona karte ke tar long khunang go na zikra, tamo te char jab tang ma tekir ke chuk lakwa ta chir tong ni, o, namdra tong chen sabshan shong go na tamora, maa yu ka. Tiep shen ta chuk long khunang hara ndikwa di taso ra, tang bab kwa di taso ta shiga nyam chuk sa, gar chen zikra. Nāngā rā ndikwā di tā suyā na lāngkūr tā chū shūk nā yō na zikā na tā chī suyā nā lāngkūr ndikwā gā tā nā rā ndikwā chū shūk nā mē na zikā na kārtā nā yō na zikā na yā ngā yī yō na lāngkūr ngā yō mē tā yīg zikā tā nā tā hār suyā nā lāngkūr kā sūrā suyā lāngkūr kā sūrā kā hār nā zirā njūgu na zikā na yā ngā yī ndā mā ndā yī yō na lāngkūr ngā yō mē tā tē tā nā mā rā tā kā hā rā hor jīg mē jī o ndī kū nā yā ngā nyam chūk jī kār chī kā tā kā lāngkūr nā nā thāngbā kō na zikā na rā chī chū lāngkūr tā dē tā nā nā ndigi gaya tangani, taga ta chi kaluwa suwane, zhikshukna langkur yungu yume njidzi. Oya, achu langkur ka karka suwane, zhikshukna ta chi ngurtaz guka. Oya, ti nga teni zhikshukna langkur yungu yume, tartuk nemoz chi, o yungu meka dinji gharil. Tazu, taranga nanga thangbabji martakwe. O, chu, cawu cwe suwane, gu khe tangna, achu zhikshukna tar yungu nuga langkur yaniga dongtik jiwe thekir ka, nimdar tunche yana ti kurni, tunche maa shungu ni. Mamta ranga tsirukur kooni, o ndamu ka tunchin yang maari yooni, di kooni yang achi suwaani nyamchukji, shiga hajanga karchi gandu ka. Ta nga kongkipshe koonu ku shukunda sambo yantang na, ta achu njimjir ka kirka suwaani, ta labchuk naba tang jariyo ka njimjir denjik tang, lakbar ta yarnanga kamda ta wuziga tsuni suwaana, yang nyamchukgo sa rendo ni tumo wuzigra. Ti misal achu dalo ta wuziga tsuni suwaana, ta yarkhande chik chakchir maani, babchak chini, tan charshu dhe dhamu ta sani ta kakirna shonga yoni dhamu gani tsa dha di tabka achu labchukna ba jigar maran jo na gangtang jo go na zikina sacha thakran manjo dhe oya lam thakran sa ra sacha jimin lam jimin yin sa dhamu te rangi karamu manjo dhe ondi kuni nyam jo gjira tibzhan ta chu chakta shonga no dhamu yin arara ta chakta ta shonga ni chik chekhan jo jiran dha yang na chik sacha thakran jo jiran dha yang na chik chiz go nara o lam thakne zemu zi darib shi dhamu ye dhe oya ta chik tsar sayo kazi lakwa nige kirka rachwa manjiye ni o tamu kune sone lasukwa achi sone nyamchukziga shiga yakwaziga je nda yotsilpu kune achu labchukna baga nyamchukziga je hachanga karchigin doka daga taan jingtar achu labchukna ba talo ga yarnang ga kamde chu denjik nga ni yarnang jipoz gror ju mondan shi
1: Chichan dhilubzil rangmi lamkar, ngati lamptun uchi chamchin chi lambar.
2: Chichan dhilubzil rangmi lamkar, ngati nyamuk tamchindor uchi lapshin. Dhilubzil lamptun.

Arinyam kanabad na war kumdani terang gandabzilam tungal e tsingil tsanchung sambad ni nangasiga tanga dimdil kurka xanjir yenga tajuyi. Nanda nanda mungsanjizuga charwan babdi yolang kurla gluk suchuk kam sekundu mungirjin kizuk. Nyechir sacha mungur gluk nchigini tigchir babi nitsil tonjin yopi niljig sarwi yolang kurji kurdig manyungasigi kong yubshirud gluk suchuk denjig yemintil semtil chenbu shachin yuil. Ti ta ni kargi mesun mani niljig sarwi yolang kurk kurdigi gluk chigba tang tigchir babi ganamshi tang chatsi shirud gluk sungsum jagni ganamshi yigbu da tangda tingi. Тазе не лукс гоюгунда гнесте танклиока.

0: Rényam Kanabadana Varkam Dane Terang Dabzilam Tungan Jigam Ti Chanchong Dina Asik Juye Terang Letsan Daga Danshi Kenduwe Na Yishu Warga Rangchong Kala Chimar Libazong Chibde Chin Ramda Todamara Ching Gendum Nyer Tukba Ngagang Tserangayan Ngagang Tserangara Nganyigi Dachi Kongnip Shalpa Chibzinta Zuu Soma Ga Gayarnang Ga Suwanda Shibu Yongjura Denjiga Yongjura Dila Kaamgi Datangi Soma Ga Gayarnang Ga Ndamda Denjiga Dingi Tane Kabdayila Jachi Kalawatang, Jachi Lamdua, Yana Jachi Chimdo Sosotong, Loma Sosoko Yang, Ngachu Le Sinde Nyani. Ayanangam Tsuwanda, Chipuzuru Jura, Ayanangam Warkamde Yang, Denjangde Tohnang Gazge Ju, Chenamba, Rewashigayu, Warkamde Nen Chatongwaga Derangga Dan Shirkandunga Kabranda, Tatong Kanang Kuruk, Chinyamga Kabrne Len Juye. Ya Demo Nga Gansarang?
1: Demo Ndunziba, Cho Demo.
0: Demo, Likage Jason Gatotang, Hapurta, Teranga, Zanji, Zanya Magwarkum, the young Atsu Lenson, the Lander Tower, Jabjurton, Tekron, Quatin Chesin, and go.
1: Yeah. Na jirka tata loma tsugu yan nang ka yinwi hu tukabta datang sati ni jirka ngusu tata loma tsugu yin na yung ta yan nang la yin du gafsi yin na yung sacha yinmi lan lu jinda yinwi rong ro su su ka payi la ya lu jinda tina yung yuri dili yubi gafsi yung ji ngusu gu longkul da ta jik tsetim ji longkul za jinda dini tsetim ji kalwa za jinda ta su gu nong nang da di jirang ka ta yara maran ju du gafsi yin na yung jik dinja ka ngu tini yung yung ali ba zu ji de yong ki ya jin de zong ma di a da da wo su yi yang no ga xin a qian de yong da lu ma sa xiu gong ne nan ju ni zong ji ke de yong lu yu de lu yu ga xin na yong ji nim zong ke de ge de ni yong lu ma ka xiu yang na yong ji lu ku ku ku jin de chu ta ge xun jin de a de ni yong ji lu ma zu na yong la ga xi zhen na yong chong zu ji de dang ji ge yin yu de de yong ki yong na ji chong to yi ga xin na yong ji de lu ku mu gurje yona yong chada ma xun ji da tu su ne jian de na lu ma su na yong ji a tu su to ni yong niang jiao zhen no jin jin jian de na wo su ta da lu ma zu yan no yin yu ga xin na yong zu rung rung su su ka ta sim su la pu ni ta di di du yi ka si na la la yung na yung chik lo chin ka lo ma ta la yung yuri di li yuri ka si na yung rung rung su su ka che sok tu su yung na yung nyam chok chin pu zu nung gu jim tin jir da na ta lo chin ka lo ma zi ki cha tsu ni na yung chik rung rung su su ka pa yi la lo di chirang ka jir da nung su pa yi la ta pin to yi ka muna yi che gu pi ang ka ta njim chik u su ka to ni yung ta wang ya pu zi jir jir ka ngu su ta ta yi na yung ta mo ka xi zi na yung ta njim chik 저기 저기 저기 롱크르고 논데 다 미차 이르젠다 인데메 가다 무수고이 록숙치 이르젠다 다 투수요 투수예나요 다 야카나요 투치치리 띠옹기나요 롱크르고 논데 미차 이르지 투수예나요 치 게지가 라카 투수요 니카요 투수고 토네요 아다 칼로아수고이 운냠조고 논젠다 투수 칼리파 투치 니요 보타다 yarkan musu chandam musu ni ta ti yu gu jin du yi ka se na yong ji ka lo wa su yi na yong chong tong ni ko lung ko mu ko ji jim ji jin musu ta ta de su ko to ni yong nyang jong nong ko sa ri jim jin jer jen dal ngo sun jim ji ke li kang ke ta li ji ku ma na su ri na yong ji ri de na o ta nyim chin yu a mi ba ji jen ta ngo su jim ji ke to ni yong dong dong ji jen da dan jim ji ke to ni na yong ji ri de na ta ta ngo su mu ser ke ta ta ngo su yet the Nintoa Mandawa Jerry than the Kaloas Yung, Yamjuri, no, Jim Jerry than the Talon Crook, Jenny Tonda and Ion, Tonchi Hong Jet and Ion Halipa Monk, Tower Tower in Ionchi, Tarosu Tunjinda, the Jim the Tinji Hong, Yaku Sam Loton, no Sam Loko to Tinji Cassion, Halipa, to Sukoton, Yamjuri, no, Tinji, the Tionk, Tata in Ion, Tasarawa, Nayon Tsu in Ionchi, Kaloa, Gucho Mizuko, Lunkuru Mukoch, the name Lunku Nota. The ceiling market, Jim Tinger, and Talon Kurunoni, Atangus, and Jordan, not the Lunkur Tonchin, Jones, was it in the young Halipa Tachin, Yon, Yuri, Timusukata, our tong yinpa gori. Tindri yi di kasi yina yon tsoma tiga ta tamma mongo zika nongko nongdik jenda. Tindri ngu suku njo tenda o suku nongdik yugam nongda ta jazena ta ngu suku yarka xa xulindu yi kasi yina yon ta tin nongko ndonki yon khalipa ta xiongchi gyar songzi. Tindri yon yu kati yon kiyan hachi na to suku toni yon karuwa suku tsoma tiga nyamjo ya pu suku nongjian. Tindri khalipa xa karchi xa. Tindri ngu su tata yin hachi na jirka ngu su tata yi 공성크 jānglāṃ tō yōnglāṃ sō nī tāwī kāpsa jīng dhṛmdhī khu dhṛlāṃ dhā sōṃ tī mā tō jīr kār tā dhṛmdhī khu lī khuṅ kū mā nā mā rū nā dhṛlāṃ mā sōṃ jā tā tā nā yōng mā kāshī kāshī yō sā rī tī yōng kī yā jī tū sū nā jīr dhā nā rōng rō sū sū khu sāṃ lō tō rōng rō sū sū khu kīn chū tō yō nā rōng rō sū sū khu tā ndhī rī tā jīr dhā nā ngō sū khu sāṃ lō khu ndhī shī yā pū zī yō nā jīr dhā nā tā lōng khu zī khu mā chū yī kāsī yā nā yōng ātā lōngkūr kū ngōjīk tsō māla jirā jāna tātā yārkā tīrā tsādū chīvī kāsī na yōng tā lōngkūr kū yāla tā ngō wū tāndā mōngbō zīg tāndī yā ndak jīyō tī yōng kī yā jīna kā lōwā tsū tā kūr nī jirā jāna xiawxio yā pūzā tī yīnī lōngkūr kū nō tsō māla tā xiawxio yā pūzā tī yīnī lōngkūr kū ndak jū tāndī yā yōng jir kū khālipa yā pūzā yō sarī tī yōng kī yā jīna kā lōwā tsō mā Tosuku toni yon nyamgyo ya puzi manu na, jirda da longkur ka taro yin hachi na, da tondan yonji ka tosuku halipa karchi ka. Jirka yin hachi na, da longkur juji na, jirka halipa ka, da rongru susuku ndugi ka su, gatu ngang uyu re da na yon, da rimji ka toni yon halipa ka nyamgyo nongu sari. Di yon ka zigo hachi na, da chimda kashi zigo da, loma tsu, jipa tsu jik, lo tsu manu yi, tanda xe xipa yon jirga dana ta lo jigni jigsam che tanda yon longkur ka lag yag jenda, longkur kur ka jig jenda ta tosu yon, tosu na yon jirga chimdag namba su yon nyam yog rin non, jimsen jirga dana ta lo xo chubji xe yartag ma thong na longkur ku kur mo chog zin yon na lo chubji yartag thong sa na yon ta roro su su xo kalu kur chog me na on longkur ku mo chog zin tosu yon na yon ta chimdag namba su yon na yon nyam yog rin non jimse jirga dana ta su xo thong ni yon ta pa ma su xo lo su ya pu jie kur di yon ka zu gu ha chi na ta tosu xo yon xipa su longkur la mo yag jir ta ka xi ya chi na ngu su xo pu ju la chi chi wir kap su yon na yon jirga dana on ata lungkur kutee jenda, chirta la yag jenda tindi, ta tusu ku nisir tong, tongda ku tusu la samla mutong je tenda yon yori. Di yon ku, ta tusu ku toni yon nyam yori, nao. Yon gu su yon, ata lungkur ku tongjin tanda ri yon sado, ta yon yimi ka, tinga ka, ta tongda ku tong nisir ku tanda yinke yon mungu yori. Di yon ku yon hachi na chik, soma te tusu ku laka ni nyam yori, nao. Yon gu su tata ngu su ku ta yi, di chi tibi ka kapsi yina yon, jimji ku, tam ke nyogzo chi yo khat taam jiri di yon ki yon hachi na to suku la kani chi longkuru mong sa tang yona nyongzom chi wi khat sansum to suku ni ta xi paso la la longkuru mong jog jir ta di na jir jana chimdok su su khu ta wun ki yon zo uri di yon ki yon hachi na ngu suku ta tan rim jis tong ki yona yon chi chon tong longkur kur jim ra di ni tarta ka kya mu chong mi jim ra jir ki ngu suku ta tarta kya mu ma kong hiyo khat mong bu yori da yon gu su khat ta pāṅ chīṅ kīṅ yōṅ tāṅ chārtā xiāmu mācchōṅ nā pārī chokṣā yō kīrī sāṅ kā mōṅ chī xiāṅ hōṅ tī mātōṅ kā yuk tī khatōṅ mī kā sāṅ jī kā tī rī kā nōṅ sā yō yō sā rī tī yō nā yōṅ chārtā chē tū kā sī yō nā yōṅ hōṅ yī nī kā tī kā chārtā xiāmu tī ngē pār tī chōṅ kō kā jīm sā chē rī jā nā tā chārtā xiōṅ kīṅ tī khu nā mā yī bā tā m dāṅ kīṅ yōṅ yōṅ chārtā xiāmu tī ngē pār tī chōṅ kō sā rī jīm sā chē rī jā nā tā chārtā yī nīṅ pōṅ yī rō yī kā sā lā lā yō nā chārtā sāṅ pōṅ yī rō tī rī

цэн тоордог бийтг хсартулж ила гажигч гэр гэндэлв тарти шигли тонзич ни готгвче бадан рэмти томрар жарчил дан шигли тангрв жандэн жирви гомтв жемжуг сугдонги си нанчив тана адавдан би цинин анине торгын камсу дан зобдун омави гомжи ши вабжутун имби торгын камси гылантыг ркыбсам бам цокр жонжир хуту хорг ранчун зонт цунго зама шанчин сатиче тангцу шуче жошин гомбу жакиче жонгу зошчын аланг юанши чифа рендан жамин пине ари хсорг цанрг ланг ржавчи юанши личин амчи дан devjin kanjun nam lam torgun kamsi de tang gajong chub dang torgun kamsi lirtil gajong chub je khong yib shen nei tongki chang lang ge yuan shi pe chun li ge jo tun chan shap le shang chen dang vi jin li ayun ne cho khur zhong chi je dang vi shu je wu la zi be ke re su li han jin guan zim shi ba dang shang chen zi zhong ge shen zhang zhong ba chen ji vi yi ki zi pe le shang chen zi je zhu xi zhong ba wang xun dang Zhang Gong Zhong, Li Xiu Nan, Li Da Yue Ji Lang Tuk La Xi Ge. Guo Zong Zagi Dang Zhong Ki Zhu Zhen Lang Ge Yuan Shi Zhong Nan Shan Dang. Zhang Bu Li Ge Nian Ri Ji Lam Ni Ki Zhe Pla Ba Dang. Zhong Ki Cai Ri Ge Lang Ge Yuan Shi Yue Tan Dong Ge Xin Chen Gu Liu La. Zhong Ki Zhu Zhen Lang Ge Yuan Shi Zhen Min Pin Ji Lang Ge Miong Zhu Xia La. Cang Mi Ge Ji Ge Ge Guo Ni Cuo Hun Ji Tan Meng Man Bi Rang Xiong Er Gem Chen Dang. Torgun Zorgir Gemsin Webchil Kalkushe Badang Kamsi Rmanji Gorgir Jintin Tisang Tagdongba Chagzi Chaydin Tisang Zongba Chanrik Shemjik Jemri Mjognir Donchul Dang Cibjirushe Bira Gendil Tongabjishe De Rjayung Dang Tana Rjavshir Kavshugni Chanrik Dang Tanbi Xorchung Dang Xorlong Omawi Fshirdul Rangshung Kamsu Ji Gajakchik Janji Torgun Kamsi Gamgisab Jengishib Dan Adabdan bi ci nir zhini ni Zhongki cancim tanzuji nirstung nirzhig li Thorim jomi Rjakib gani cilir tukshib shegi Cormun ji yuan shi dang Qiankui bi vizhigmul cunda salang tabdi Shangqin dang vi shuji zhuan ba Likchi fan vizhigmul cundar shig parma cilig damcha li Zhongki uzovchun lang yuan shi Yigzhin dang Choji Qizhin mi ni Tangpei fu Xiongshin qin ni Ku Zhen Qin Ji Vizhigmul Cundar Shiga Vizhigmul Cundi Dang Yuan Shi Dang Qiankui Wab Jigni Ji Derim Ngomi Shtukshub Gani Cil Rngi Dang Songbil Vishidi Ndreyul Chakong Lam Gani Samlu Jiri Samu Dang Londun Jimbil Vishidi Shangqin Taituk Ndreyul Dekhig Dang Keli Devjin Canrik Shimjig Lam Ji Ji Timi Yengi Ni Zhawadun Ba Dang Yuan Shi Dang Qiankui Wab Nam Ji Rerevjin Lan Dabla Sikzhong Dang Keli Shemjig li kong ji ji pan zin ur samlu ji li samu shi. Ligchi fan ji shangqin tangvi dang shangqin sikzhong ge cao shi di. Zhongki cancim tanzuk dang cormun dar tukshib la yong vi yuan shi dang qiankui ur lhasam nam dag gwa zin shi. Ki tukshib gab si qiankui wa dang yuan shi nam jankim ji yin ni dang bu dang ton li glang kil. Canrik shemjig lirtag ji si sab shikib shi di. Yin ni tukshib shi ni cormun ji peji ji gagnil gjo ba dang. Peiji ji tawlim tisa tog dung yi tai la, rikhtub ji ndakchur za qin donchul shi. Mzhiyul di kag lagzhig nanmu dang abdalin ganlag shi di, yuan shi dang qiankui wa nam ji dung bi, tawki wzung dang, kocib dang bi uzhulim lag bu di, cormun ji bitsin to yin peiji la shkandil dung bi, shabchul la rngi sab jirgi shi dan. Adabdan bi ci nir zhini ni. Jiayong hui tib niu cungan jimtun cungan da jiejang hangzhig zi cunggu zama. Curung shangji ni xanjir hui chun ji ji nai chati. Shangji ni gong juan ji ni nyamzhil lan zugu dang. Curung ni hui chun kong ar nyamshil di zugu. Curung mriga hui chun kong zugu li kong ar nga yi zibi. Curung ni jim cungan jimtun lai zhig di. Jigabdi gu nim curung ji bar chun zibi.

야, 디나 토마르 쪼보총총 청마그 가야능그 공성그 초안드 조시용이 자키 몬든시와 당냠드 영아 지금 하르진 데릉그 자바성인그 나총시비가 칠타통린슨드그 능든 쪼보총총처레 모초즈간 도디즈게 주엘 야, 디나 데릉그 자바성인그 나총시비가 칠타통린슨드그 능아 아 지금 하르진드 쪼보총총처레 조기 등질그 참바당 티바가시그 참바 르비 가르쿵그 참바지 참바 정어슴 고득시유래 Dina, tereng ge joki tgenjir ge chamba chungun de ge nang a Chungun urk lungcheng ge lansu ge nang ni Yangche de zhubo chungchung cu Gaya nang ge gongseng ge lakshi se kodib shi yonu ge Shilin hemu inji na Tumir turijima chungchung Odorji chorchi ge lungnu ge Kola yin Aou shi chungsir gono lin hemu ndara Demin tarung zhubo chungchung Shtanzi na huartin ge lungnu ge Nga ye shangchungzir ni donglin hemu shi ge kodib shi yole Tipagarchik chamba chungundag nang a Ajig chubo chungchung chura Rumu wa kibchin Mocha thag Junti je shtamjil jigdang Tilishin Shilunga mangchula shtamjil li Tsungwa dang Nechu sirni shtamjil zgayin Chubo chungchung chura Nyamchul ye jo Chadigshi yola Rigbi karkunga chamba chungundag nang a Chubo chungchung chura Shingka dang chukir Garama sirni Rigba darwi Jawa shikun jawa tang, daga hanchi ni yung chamlika jinghi ga khifshi ko ni Dungri jigba tang, zhin la dhigmul shepa na chamgal je shahchu jig yin si ni Khifshia thunga shik ngoshu shia je yin Daga hanchi ni dirang joki tganjir ga chamba chungun daga nang ni Arang ga lang gan juan tang ngon ba am Yang na tipa garchi ga chamba chungun daga nang ni Nyechir gaya nang ga gongsang ga shkawa Arang gish tenu ga lhafshi ga lukti winan dra ga Yang na arganba nam chi ngagni gono ga Ngagjin ga shtamjil inan dra ga Shtamku inan dra ga shepa inan dra ga Chul arang ni chi vishung ono ga Khibsha ta chubo chungchung chul nyamchul vishan do na Ngarjin da linsin tatung kanga kaprang chang Tiga danchig tiksim nirga samdan aranga tang Tiga danchig tiksim nirga samdan Tikash kalimla paper galsa xe Linsin da gandonsim ba Aji noro so gan Ngarjin da chubo chungchung chay kapara giyo la

Tani kharge gashtura rewi khangi. Kharge nyiung na lakshir ka changmara manur machiga. Arang sangge chama rewi ka lakab jagsak. Retara yishcho nizga nizu gucho nuga rewata kharge shkang matasak. Ke tondak kar jirmr ka changma nizu shaitangna nizu ga simdag jare noli yang mashasak. Nizu ga simzga adagpunda shiratoni nyimanga ki ngurthara. Nihkarnu ga shkata kargashani na mashani na tandoli kargay tukpashiri da ardagpunda ibtiz. Adagpulga, ngay chokarnu ga shkata chi ashal. Ta zinu tsungagusha cho. Cho shkata ngay chima chivshin ta cho chokpo nizu targa changma pshatanga. Rechara kachi ngadlan hrchikara matab tha. Ta zitangsa. Nizu ga shkachata konara simdagi. Yangchir kirge. Yadag bolag. Chinga masanga chungmu khuja. Sachatani. Chi shting ham ngamban jargatang namana. Tazirib jino. Chunga gara basang menu gargoni shecho. Nga sachate tonara. Chi shenu gar dungu chenbu tara ganyatang tha. Onjing sami lindiwa shigla. Chi karnu ga shkata shenara ardunguni nizuzga sahungi khuta. Tishchengata, ngay cho lindibji maanyin nari ya, tazirif shaytangsik. Tsungaag diif shaynara, nizuog pachanga jamnu gacho ni salhungi usungsik. Danita, tsungaag simshchoyi, kirgen jubashiri, simzga ngay tachi tundagta jima jibshinta maashinatan jgindig. Dandoli, kirgen nizuog ar ngama nizungi argikunga shirula yigdangsik. Qolurdi nezugi uarnangni xushugundirzgiri pırsungzik. Didi tazil cunga ganyili sepahtar jirni rangnil nezugi uyoguwa cisungnu xisungzigya. Simzga ardungu nihungnugi nezudagira rangnik jubu la ranghang jatir tobi tafzani inu xisungzigya.

0: 야저보총총서공내아지게셴논딩지나실릉거 Yana chorang ni chi galakpi ngom sarwi stamjil gangsi adadan dam ge chobo chong chong chore nyamchil la shan de na harjin de na chong si pe ga chi len chin de ta tong she bi di chi dang de ni da dang ni len chin ta tong ge shkelm la shi per ga si che na chong si pe ga chin ne zang khu de de ge za da wa tang za lkh ba za ba sang ji ge she chu ge che chul an nga tang kan ma chi ni che chu tik wa ra ta song she ke yul
1: chong chong nga la na wa yor dang ni che la ngom tsir che wi stam ji la la
2: zhu bu chong chong nga la xin ba yor dang ni che rang ye hen zhu bi zhe zhe zhe la
1: nga chu nyam de na chung xi bi er ga chal den zhu

0: ngi jogo kuzidal da chimdag zana na ozo chimdag chimdag atgna kapda kang mang goji yo kati tang na yang huicha kurzgni kurzga mafti nu ge kora chalmaning yelara chalmaning yang ji huicha nang na daru nang tin namang shai rang rang go loka tang chisil tang tanba tanba ge huicha ta damsi ju ka chin de yang konzo huicha damsi mahi serni ta mo chimdag ra yo jere ta ka ka ka chimdag na ban sun shi chin ar kang la kang sum ge ka vli ka ka ma az yo jere ta ra ta ta ga dong sik go ni ta gergin zo tina chokarang ga makina makina zana ti sir kuno zo shapa khoy o ka tag kan la kan sim ga kan tar gergin ga chu khoy cha ta ju ndi ka chu ga la kan yang tab na chu zu ja ke yo kan da ta lang lang lang ga choni ta tang ga yan ga kong song da zo yang ji che zi ma song a yo kwa zo yong ga ta zo re wa yin ya ta ni ta yang a chu man ta ta ti su tam zeng ga go ni ta ta ma lo ur ga shong khil chen sa zong mar gim tan ji lig mar mig lo chung ga lo tin kan ga turin gan nam tir lig ta ta tang ga yan ga kong song kam di gan la rang nil sab jung a song lo thob jung a song lo ga nyam nyung ar ngi ga tang ni ta chu yang ja chi rgam tangar gergan na ba chon shi na yang nyam nyung ra sam lo ji ji ga thwa nyung a chi sig yo ke de chu ji lan sig il
1: os tang ga ron la chona ta lo chung gi gi chi ma si ta be ta ta lo chung jom ba gi gi ngeng ngeng kri ta ta lu ni to ni tik da dan ba nang ne ta ma lu sim chi chong chong ngoni to mo si kri ta ga ka ta ron ni lur gi chi gi me chen ga ta lo tri shi ni ti ni zo ni ta lo chung gi jom ba gi gi ngi tu tik to ni lo ma mo pu zi ga chi ni ka te li ta tong tong zo ji ma ta tong ri ta na mo lam chi ji ba yang chi ni ta ni ma la ma lu
2: Kalmazı çınlayıcı şeyin ağrı verdi. Daha giyengi daha long long long.

0: tundi menu, pentru menu, ho tu se tetta gi gi chu. Ta si ku ta ndri no ni che ci sam ba no ni. Ta mon che lu re ja ta gi chi ho tu se tetta na ma ta gi gu. Ta gi lo ni ge nya chu ku no ho tu de ka ma ji chu ra ka. Ta tri no ni ya tu ho ma ge chu ni gen kri ta ma de ji ni. Ta gi gi ge ni to chu ta che ci sam ba na ta si ku che ci jo na ho tu no to sa u. Alo tuno to sa wi ro tuno to sa ne gi ging ta lo tu ma shi kung no na shi ne ke ta di gi chu ta gi ging gi ne li ka ti ne ta gi ging ge so tu te gi no ni ta ta di pe so tu wa chu bu su yi ki in ce me chu yi chu ta ke ne mo zi ku ju ri ju na chu she ku ka se wa to se pa to mo yi chu ta lo ma ge ni che jong tong ngon jong i nu te song e ni ka se chu chi ji chu ta se ku chi chi jo an che che ngan da gi lo che san ci pe tu nu den ba shi chen ba su da ta chu ju ta nu nu ta su mu ta lo ma ge ge ge ta gi ging ge tan gi chu ta chu chu tan gi chu ta pa ta gi ge ka zong bang ge ho chi se te chu chu ge wa tazu shi ta nguma ta kagra she ku ki lo tshe ten den da lan ne ton yin ze ku a nga cho kri ge tta she ku ta ta ndhe ta nguma ina ta uchi o de sakni ta nguma de mo ok gi ge ske lo tte i ke me ke ta chu de lo tte i ton jina ta nguma ti ne on to ge nen ge on tun ge lo tshe te ta ana men lo ma pen to ki nu ta no ni lo ma su bu ju ta tu chong ge de lo ma ri ren gen kri nu lo ma ri ri li ka yo nu hokon ro chot ko tang ma tang de mu ta yin jira de tu mu ge da ma te ge ta gi lo ge san ce pe ri la tu no de ba shi chom ba che chi ma ni ge che chi tu ko ro chot se te na mu pe wa ta ro chot se te na mu pe chu ge tu tan tan shi ta ta ro ni na lo ro ja chi ta gi chi ge a na chi chi ge ta ro chot se te de ku de na mu chi ge ta nga chu chan za sa ke tu na nga che ge che ro te zi zu shi ta gi ro ro wa mo pa ke se tu nu pi se lo тэсу амг цэлөт тэсгэну тэнжэ нат таруу нэ кочёкну та тэгэлэни тугилдэ та тарг та катон тэрэнд гэгэ аказан болшёкну пилэг лот тэгшэтэндэ жижэ чун та лот чигүнгү та тонна та ломаши тан та лот тэгшэтэ цаанз гэ тэни писэс ба зуу та лома цаанз гэчү өтэш тэгэ түнэ кэгэ лот тэгшэтэна намба мөлдэч ᱟᱛᱟ ᱞᱚᱴᱷᱚ ᱜᱮᱡᱨᱢ ᱟᱱᱟ ᱪᱤᱠᱪᱮ ᱠᱩᱱᱟ ᱢᱟᱭᱵᱮ ᱛᱟ ᱠᱱᱟ ᱠᱱᱟ ᱛᱤᱱᱥᱩᱝ ᱜᱮ ᱞᱚᱴᱷᱚ ᱦᱤᱛ ᱞᱚᱴᱷᱚ ᱛᱩᱱᱟ ᱪᱩᱠᱮ ᱫᱩᱱᱤᱭᱟᱹᱢ ᱵᱮᱵᱮ ᱪᱚᱯᱟ ᱛᱟ ᱟᱱᱟ ᱪᱤᱠᱪᱮ ᱢᱩᱪᱩᱪᱩ ᱫᱚ ᱪᱮᱪᱤ ᱴᱩᱠᱟᱥ ᱪᱮᱪᱤ ᱫᱢᱵᱟ ᱞᱟᱠᱱᱤ ᱞᱚᱢᱤ ᱞᱤᱥᱢ ᱜᱮ ᱪᱟᱪᱮᱱ ᱛᱮᱨᱮ ᱥᱩᱥᱩᱱᱤ ᱛᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱤᱧ ᱫᱟᱨ ᱠᱟᱨᱟᱱᱫᱚ ᱛᱟᱥᱚᱭᱩᱠ ᱛᱮᱛᱚ ᱛᱮ ᱞᱚᱢᱤ ᱞᱩᱠᱟ ᱛᱚ ᱞᱚᱢᱤ ᱥᱮᱱᱠᱮ ᱛᱚ ᱫᱮ ᱛᱨᱮ ᱞᱚᱢᱤ ᱜᱮ ᱪᱤᱱᱤ ᱠᱮ ᱜᱮ ᱪᱮᱛᱮ ᱛᱚ ᱛᱮ ᱫᱮᱱ ᱛᱟ ᱞᱚᱴᱷᱤ ᱪᱩ ᱞᱤᱥᱟ ᱠᱚ ᱴᱤ ᱪᱩ ᱛᱚᱢᱚ ᱥᱮ ᱠᱩᱪᱤ ᱪᱤ ᱫᱢᱵᱟ ᱱᱮ ᱪᱮᱪᱤ ᱡᱮᱯᱟᱱᱮ ᱛᱟᱵ ᱠᱤᱣᱟ ᱜᱮ ᱜᱩᱱᱤ ᱠᱮ ᱡᱚᱱᱛᱮ ᱛᱟ ᱛᱚᱴᱤ ᱪᱟᱱᱩ ᱵᱤᱡᱜᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱚᱱᱛᱮ ᱥᱮᱡᱤᱝ ᱥᱮᱡᱤᱝ ᱤᱪᱩ ᱛᱚᱥᱮ ᱜᱩ ᱥᱮᱡᱤᱝ ᱠᱚᱴᱤ ᱱᱟᱱ ᱫᱟ ᱱᱟᱠᱟ ᱢᱩᱜᱩ ᱛᱟ ᱠᱚᱴᱤ ᱤᱠᱷᱚᱱ ᱪᱟᱢᱵᱟᱭ ᱠᱚ ᱞᱤᱝᱜᱮ ᱠᱚᱴᱤ ᱜᱮ ᱦᱚᱡᱩᱝ ᱱᱚᱱ ᱛᱚ ᱪᱷᱟᱛᱷᱮ ᱜᱩ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱢᱟ ᱨᱟᱡ ᱜᱟ ᱨᱟᱡ ᱠᱚᱴᱤ ᱤᱪᱩ ᱫᱟᱝᱡ ᱜᱟ ᱫᱟᱝᱡ ᱛᱟᱢᱟ ᱛᱟᱢᱟ ᱠᱚᱴᱤ ᱤᱪᱩ ᱫᱮᱱᱡ ᱱᱟᱭ ᱛᱟ ᱞᱷᱟᱯᱨ ᱛᱟ ᱱᱟᱛᱟ ᱵᱟᱜᱤ ᱜᱮ ᱡᱤᱞ ᱜᱤᱪᱮ ᱠᱚᱡᱜ ᱛᱟᱱᱫᱮ ᱤᱛᱠ ᱢᱮᱱ ᱞᱚᱠᱛᱮᱱ ᱫᱚ ᱛᱮᱱ ᱤᱛᱠ ᱢᱮᱱᱤ ᱛᱟ ᱧᱟᱱ ᱫᱩᱨᱟ ᱧᱟᱱ ᱫᱩᱨ ᱠᱩᱱ ᱛᱚᱴᱤ ᱛᱟᱱᱩ ᱡᱤᱱ ᱞᱤᱥᱟ ᱠᱚᱴᱤ ᱛᱟ ᱞᱚᱴᱴᱚ ᱠᱚᱴᱤ ᱦᱚᱢᱤ ᱪᱟᱞᱩ ᱠᱟᱛᱚᱢ ᱢᱟᱦᱛᱮ ᱫᱮ ᱛᱚ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱞᱚᱴᱴᱚ ᱠᱚᱴᱤ ᱱᱚ ᱱᱚ ᱠᱟᱱᱠᱨᱤ ᱠᱩᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱫᱚᱢᱚ ᱭᱩᱱ ᱫᱮᱭᱚ ᱪᱤ ᱡᱤᱨ ᱛᱤᱜᱩᱛᱩᱱᱤ ᱪᱮᱪᱤ ᱜᱚᱣᱟᱠ ᱡᱤᱝᱡᱤ ᱜᱟᱨᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱚᱢᱤ ᱡᱤᱝᱡᱤ ᱟᱛᱟ ᱦᱚᱢᱤ ᱡᱤᱝᱡᱤ ᱜᱟᱨᱤᱱ ᱫᱚ ᱛᱟ ᱥᱩᱭᱚ ᱠᱷᱤᱭᱚ ᱠᱩᱱᱮ ᱠᱚᱛᱮ ᱪᱤ ᱜᱮ ᱪᱤ ᱛᱟᱡᱩ ᱛᱟ ᱞᱚᱴᱴᱤ ᱪᱟᱞᱩ ᱵᱩᱡᱤᱱᱤ ᱦᱚᱢᱟ ᱜᱮᱪᱤᱱᱤ ᱞᱚᱴᱴᱚ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱤᱱᱛᱩᱱ ᱞᱮᱜᱟ ᱞᱚᱴᱴᱚ ᱜᱮ ᱱᱚᱛᱚ ᱠᱩᱭᱚ ᱠᱩᱢᱮᱠ 기긴게 라는 얘기 그거 로마 로트인 라카네 만당사 카소미니 도모요크맥 되게 힘든데 소요크 다른 아마 로트 가마지 찍는 가시 테이터이다 로마기 히나히 마히나 마히 킹게 드스마즈 산루트 요미니노 어떠시고 제 진짜 담바다 탐진 준비튼 로트 거의 달 호킹글 호트가 뒤치라 유시 고쳐긴지죠 달 호텔라 보르든지죠 달 호컨데 아기로용가 제노타르죠 남자 기로용가 호트도 호중 셴이스죠 다 기긴다 호마 아니가 구기죠 호트 탈루스나 스토니 스투다트 다 기긴가 가마지 찍는 가 기긴가 논논 논논 이데 다 가마지 찍을 니 생각하는 거 아기긴 군이 이런 게 시대 이런 걸 렌텔이다 되게 자기 기긴는 거 저들 사람한테 지지를 구죠 뜻이 국다 더 tantruwa cha pilak chi yandu dazu ta nguma sojung koratan rinba yi ditong khipata ta lunyo chan gugu ta xigindu lakta yi tong da tangzhul ku lotra shetib tong shi anamana chik tsong yini loma yang pentuni, loma yang gugin jik tkini taro ga chini loma zi yina khipata ta kacha maa shi gugu ta woku loma zi yina ta woke shi xi yi men gugu tse tkindu muza tong da gita yina ta ga lotra shetib dazu putong jina ta loma nani maa gugin jik jio loma lika maa loma kacha shi chugu tatsu maa khipata kacha maa loma kacha maa shi kiri loma gugin jiki ta loma ta ga tatuk sarwaan dā kōchū yu chū kōshuwa, dā tā tsāng kā sā jōng dzintā rīmbā tōngu nīwa sāmbā shāwa, dā pēchir kīkio, ngā jā, nō mūzi kī shikindar wō kēy kīkio. Tā tsāng kā ndā zū chīkio, dā kēy kīkio nā mbā kūkio chī lakwa, chī zawa, dā nō mūzi rī tēnā kīkio nā mbā kīrā sōngi dā, rā nō kā khir kī chī sā jōng wā shik tōngi. Mā rā sōngi tōndi mēni, dā nō mūzi yī mēni, dā tā tsāng kā sā jōng dzintā ndē shik dē tā, dā wū mā tā tā sōngi tato. Shetuk sarwaanda tsumma hojung nambayde tang stuu ta hokun hotuna su lalende kubiga yang tang yang ni lalende shetinda kubigara kubigdik jina tanda tsu tongtong zikangli muwa gara loke chik, loke anish, loke sung tumu zikizani chedela tongtik jino sara gara ta ta ngachu, ta wiga ngachu wiga hotayin jina ra ta nishtung nyesung gadawa gawa nizungi hotu shetuk sarwaaga lama njugdani sarwaaga lama tsumma giken jachaga jewu tarung chik shetuk sarwaaga lama kutikima ngachu wiga hotayin ta wizungina ta jung tsum taa shee tila kala, taa taa joong tisung, digi nung yaa tuu loma nguvun jik juu, taa gigenga nito, nito dee juu, taa pechir tantuk lotra, pilog jenga lotra shee tuu, taa pechir namba shik ching ri, taa dee jina taa chadu laa tong tang tong zin bie gong ri, gong ina yaa taa ngata ngata wa jik loo chi ni, gigen tarong jina loo ra jachir gichir lotra shee tila, gwenda nugu gigen ringa zika tarong tiyu saa loo ta jangdo yi tikwa ni, ngon chik lotra shee tita tang zin li, tarong chik hara gombara mo hara putu kime nugu namba, nang tsita shung yo kira, taa dee ina yaa rang go chini, Kangla kongtsung chini kenga nam kshetum namung dhe guju gu lama chini lukka shuju. Loma lukka lotu chini maa guvu yigjina ta oke ik lotu shetum dhe ra manjangvir kale kale ta kshetum sarwa gu lama songi loma tsangma ra chik pentru ju tu muzi luk. Ta tina ta tera runga chini gonga meni namu ta ta tsanga sa junga songu gu chini namba namu zi shendir. Ta ta rung jina mata ta gigen. Okay, gigi na chik saab jungu zintan dhamu shikiju kukye munga tunju. Tuntangna gigi maa yang isi naa song shikidetan. Shirangwi sotra ngiga lakhlen ichi undata kichinri. Ta ayar nal ganazgi nina gigi namba gara ta jeshi nanga sotra shetib gajongli munga taju. Nang arangari wahi kwa tunji.
1: Ardamla ribi zungjir thumala kuyga yin dangul.
2: Nyamchudashiyong tandaga tongti nyongragatang tambi ta girga namban sonushayna gongsangar kamdaraday chu tamzanga goni rangranga chatab sarwara yangna jiga lopchila yuqwaazga lopchuk nambaga jila hibshaya yuqwaaz njogjugu sharta yarmarga karga loptun manga nyenguga, tagugu, lopchunga, yeguga sikunduga rewandan zanga yuqa. Daga lechandim jiga tarir Tangdi lechen dina xingkhunga girga namba la tanga chulurin jirka lechenga rezig shiali cixig zigi yungna ta riwan da tangtav langdi sosu kirga kabdanda yin uxnyang tapani guachin chishina yin tani lechen da muzu gobrug shi juga nangtani jina jinda nga chug lochug namba yarga nangga dichunda vishju shi tangra kirgandaga kirga gobrug la kani lechen maa zilim nyong yo kabdan maa zig shen nyong yo uzu shiatsu zgara jiv shil maana haatam vea diga jig maana kaigir naa diga si konu ta lochug namba ra lochug namba lomar ka yangra urka jiv shiali yungna jiga noga yu jira, diga yu jira tindang na zu rangkwe jantung la kani girgin namba zu yung gongsan gati tsunda chigi vechuli yika yu ka ta konga girgin namba ga kabdan dechig nyani yungna ra xo tindang na topje, goje, nyanje, lenje gangman zi yu ka xo yi derlinga goni gongsan gati tsunda gobchigi yuwa zi charzi tichang zi vzi dalini ta tatanga gayarnanga tsuwanda zhorji danba zirzi qatangni arantang danba zi yungju tata hajin gachimburi. Rintang danba zog chikhi yungu gada da rungma nguma zog lechen nara nyonjara girgi namba gariwa nantabdo nonu mtsig dering lechen dvjili dalira gchu. Tana ayar nang tongtang lakani shiachaga nangdun ngayin hitabiyoka. Taga rangrang gangla gangcham gagoni shiachamda tagda hamsig nyamlandi yungju dada gachinri. Ya taga dichuga ganga dering lechen d tongcham jokran ta taga Tirangshirna tsambag nii govzhig siyo lorin jirkiga lorgan rambiadanga tsambandara govzhig yo zhayang ju tizuk ghangab lorgan rambiadanga ga tsambandi nang asing matabda daga tsambandi zhuwa yuli tsambandi gugunu ga nyankunubji rikontag xina yin. Daga chi nambazo yung lechinar jima nang asig ju, za jima lechin nang asig ju rewa yin. Ritaga mjigintir tangdi rgirgin nambag zuu shi di lechindala nyankunga chobo yongla guachan chishina yin dechuga ghanga deringa dechulag chigiranga lorin jirga lechindag donchumda ganchogju yil lechindim donchumba tang somrig banchimla rima tang somrig gankarwa norin su darkilwa pshiglo uchichib darkilwa ghanchog cerang sonamrin chimji yin tangar jime lechindang nga cho yang chirinjil chi nambaga ᱟᱡᱟᱢᱡᱤᱠ ᱥᱚᱣᱟ ᱪᱚᱨᱪᱤᱫᱟᱱ ᱵᱟᱥᱜᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱜᱟᱭᱟᱨᱱᱟᱝ ᱠᱚᱱᱥᱟᱝ ᱫᱟ ᱪᱚᱨᱪᱤᱫᱟᱱ ᱵᱟᱥ ᱭᱚᱝᱵᱤ ᱡᱟᱦᱤᱨ ᱢᱚᱱᱫᱤᱱ ᱥᱤᱱᱟᱭᱤᱱ ᱡᱟᱡᱤᱢᱮᱞᱮᱪᱱᱟ ᱱᱟᱪᱚ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱨᱤᱱᱡᱤᱞ ᱛᱟᱵᱫᱤ ᱢᱚᱥᱤᱨᱚᱜᱱᱟᱢ ᱵᱟ
3: ᱱᱟ ᱪᱚᱨᱩᱴᱤᱱ ᱪᱤᱵᱟᱱᱮ ᱛᱟᱢᱟᱜᱱᱤ ᱭᱤᱢᱯᱤ ᱛᱤᱨᱡᱤᱱ ᱡᱤ ᱪᱩᱭ ᱪᱚᱱᱤ ᱠᱚᱠᱚᱵ ᱫᱚᱡᱢ ᱥᱩᱱᱪᱤ ᱦᱟᱱᱤᱥ ᱯᱟᱢᱤ ᱴᱚᱝᱞᱟ ᱥᱤᱱᱤ ᱪᱟᱢᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱥᱮᱥᱟ ᱡᱤᱨ ᱠᱚᱢᱠᱤᱫᱞᱟ ᱯᱟᱢᱟᱨ ᱴᱮᱞᱮᱱ ᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱡᱤ ᱛᱷᱟᱵ ᱛᱟᱢᱵᱟᱱᱮ ᱱᱟᱢ ᱭᱟᱝ ᱥᱮᱱᱠᱷᱩᱢ ᱢᱟᱴᱤᱜ ᱯᱟᱨ ᱭᱟᱨᱵ ᱪᱷᱟᱛᱤᱱ ᱪᱤ ᱵᱟᱴᱷᱤ ᱪᱤ ᱥᱟᱡᱤᱛᱤ ᱦᱤᱱ

0: Genji na rindu tonbu jigni mantata tangrama manga chambak tiki go samlo yo.
1: Rede, cho tanga na shige lo chamo zung gor songa?
0: Tanga tanga na shige lo tamche ngor koko, lo nik tsab din gor
1: songa. Rede. Tangwin shige no nge tindani na manga chambak si junde na cho inge zore tisar ge oka. De nga na chi manga chambak chizgu shini di sambag lorda na nga?
0: Tan di sambag lorda na nga kirde rangge na shige li zirge. De yi yon rita alge ta rangge wato rangge shagni ge tonji inda tamzin zirgira. Tangma os nazg chali. Ge shige li go vame tamchile na ra nazg chali. Tiga yarlag yanja. Inda sirkenje na fam jurtiang lamak din josef jula sani tam bambon zirge che sam.
1: Nare de tonji naka chamo zirgo?
0: Ta naka gurtoni ta mar chara ta kula.

0: Yan zasang TV datang tercium dalam ci sangkeng nanti tenang war kemudiannya na lepas akeng lerkunya mu zaman gula tang sesekono jerkeng di tony cecaknya langsung yeder seren jujur bandan tungguan jalannya cengkeng war kela longcheng ki debisimbi war longcheng di poni tatumuli sinyin tenang terang gula sendeg ci tumurang ati lepas pamar tan zenggalangwi. Agung arungun narkil tarkil riyas gunuga manandi nyamgu ronyong zingar. Tana siyamni kovdigun mugun tsamdi lakchi. Lawa rangsil khwadin da tangso nigilangbi siyangtang yinni yung yolus gunuga kalayang nyamundi yin. Re tana warkumdi nyangkin rukuzga kabartangu ngasi rukunda kabart nilian zgil. Ya, topo demo.
1: Oh, demo, to demo.
0: Na demo, demo.
1: Yeah,

0: Alo, Rinche.
1: Ama aka du diri mo?
0: Arif kong chansong mankang ni wali khatuga thon na rata, nga thakir ta yuora ma songa che ka sakhang na wayo ya.
1: Ama ta so, wali chua arif kong chansong mankang na wata zi niya kuwa ya. Ta chamaz giri ya?
0: Arif kong chansong mankang ta shaga zi jigir adawa na cha, ngar gangu ni gara techi songa ta chikchiz gara ta ya. Nga gangu shunga dhakti na kini ardikchiz ngyo gano cho maksa se ka choch.
2: Che tira, ta marga kharmu temki ni marambab tam nuork.
1: Ama, dengi Zi anigi na nguzu chiga songzoki.
0: Marga nga nga yaga chamozga ondigita nga ikhinda, ta?
1: Ama nga ngumazi nena. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta tawarchika lo songnuriya. Aka, na menkanti nena ta nyeli menchiku na chukuzi ngi kuwa mu. Zi na rikun sachagi timini na nga chu khalong sachagi ti na ta gusan juzu maripa.
0: Njogu wala, nga ngolo kuramu. Nga nachukuzu na chazu khalong gurauk, cholo gurauk. Chansong menkani ta shangchin yongi nyamli manchiku na chukuya. Manjindar kajimik, nga gamura nga niga tani dantuk chikar nga dhanita, arangi ta gormo shtonsgara kumar guthaya.
1: Ama, tachosungi. Ta ngila nangkata na onsa ama chili tashkin jugu jiri, te.
0: Yata chun yo na maasong konga khaparzgata tantanji nar hagu. Napa maari nyatera timmetum yoka.
1: Ama, tamazi mong niri.
0: Mong bu.
1: Ama, na nachi menkhangi na khaparantrasi.
0: Watata lehi, ya chi chigo. Tga, dansim. Gel dın gıtı. Dın ya.
3: Şkınlığı kuarkıl nana çansın mandım. Rindir bağınıl şunna çansın mandım. Çangzı yonkım çığına çansın mandım.
4: Yil kong to shing yang, sa tong to da jing, li ga lhasam ki rum ni zhan pan la song ki ba tang, xin zim ngak zan tang, duk din di shib ji, kori kama lan zim chung da ni, rang ni ki ti chul la, rang tang ki shibar sha ki.

0: Re, tena kongan janshik pa niga tsongina ta kongni atar karu nga kin zomni, xirvamba nga rzi tsangna zi gdaltami ata yuqa urdiyana bishali, ata ngolog shukartik maalagni marg tindri zogi mek, shesu shantin zogi mek, ta kimbu gini tukhtagi yuqa rabshata tena tsangmi gapsiz nga ro tena shuni tan janshik antar gwa tepa urdiyala karma nga ro Argatang tang chung tuk chig chig Argatang tang chung tuk tuk abjal Argatang tang chung tuk sim tuk Argatang tang chung tuk abjal Argatang tang chung tuk abjal Tinang chi tobe kaatang Argatang tang chung tuk abjal Tang chi amabe kaatang Argatang tang chung tuk chig chig Langji ki jitay topkar Argatang tang chung tuk tuk nirel Di choni yana danshi antak chiva Tsehul takhi la karma nangro Argatang tang chung war nga ge bjal Argatang tang chung tu nga ar ge Argatang tang chung tu xe nyi Argatang tang chung tu sim sim Argatang tang chung tu bjal ab ten Tinang chi tobe ka tang Argatang tang chung tu bjal ab ten Tang chi amabe ka tang Argatang tang chung war nga ge bjal alang ji ke Njig te tobe kar Argatang tang chung tu sim nga ril Re tena ta warkim de ingina terang ta xin harun dan kura nga dan da zig ba song zig tena warkim dani zong te terang ge shandam ger gin nam ba ge thul ni ta gan khirup ton dub la ko ta dan kura nga un di terang ge shandu ga nam gir yena chuk ya na ta jan din pharman di ta thung ge go sam lu ge ga thung de ge si ya ne sil keng e ta ne sha ba zga thung thung zig pe ke rel de yang nam ba lan ji ge ga sa nong ro
1: sa se ko chi pi man jong ul sipak tam ge ha sa se ju Tachandani zhukhar kabzhik tamshilpa, tamshilla dhoji shetun nimu mua zhig, dantok chigan zhumi. Nima nigranga, karchiya lombarin chigin chigi, ta rangkur karimba nyi jiliyona. Ta shibchaga tani, gan rongu tsikhu lakka, rangkur ririvzhin shajupe kunu, tena dangi tsiklakma mabshin. Ta chig shi chani na, gajig tamkhen nag, tartang nginzang tani, kachachachachig shajui. Tena ngachu, Nimu nyamaazu achundani sapshuk sosog tamshepa nimu maazu sachachigan zomnunda. Tahtina maa shishizu chirku dengu tsungu mokchiksa, nini yonarida. Yina yama chiga rangzhinga khariya donjishchiga kiblangi. Ranga achiva tsangma khalam chosumchiga kankurku yonunda. Shirena katang yagigib dinari, chitang rgazhonggib dinari. Ta chaparta derang sonna achiva shipa khatamgu dinari. Tayena ta shipa khatamdi Tachiga achiwa hunchik dewa tsuwa dhigzhindi, dengu tsungu, tarungu tsigzi chiga mantura da yunu ndara. Tani shipa khatamgu na di yunu ga, ngasu wuk jiktin machiga shtawa, chil ngosa, lir jimji, sham hnyanji. Dengu ga nilg suku nurgu anda, tangur tsigzi chiga mawur maghalaga da yunu nda. Ta shok ngijin zi nikti na, shipa khatamgu kardin chimbore la samchik, tatsitar nadi munchark. Ta chilga zi na, tachirka karsan tirangay na, Acho shichuk sarnyangji, namsa khanu jirung. Acho shewa maa karu jya maa shikazi na, tambo shena zi kamburidra. Naan chokwa ngumu tsang zigzi mantura dayo nunda. Chigni na, acho shkattang yegi zi. Ktensak chiknak hrawanra zi yununda ra. Acho chitang rgzhong zi. Jisak sernak kawanra zi yununda. Di kwadrin chimbo. Di kwadrin yununda. Acho yina, acho ngisin sawu zi. Ngishi shtambu zi togu gusam. Di hanchik tarung, rdi tsua. Tsuwa shukwa ga dhigzhin dara. Dani, nga su njikten machi ga hrtsawa tambu dhu tsugu yunu dara yung kwadrin chenpo yinu, kal chenpo yinu. Dani, nga su ngishi sagu dhu thubgu. Ta ngunchik ga dewa tsuwa ga shesukun dayin sonna chokka. Yang na, tarungu chik dengu songgo mantura da yunu ga yelong sacha son sonna, tamda njikten machi ga hrtsawa re, tambi lachi ga zhongta re. Njikten bazgan sonna, kalam chusamni, njolgan dhigtang. Yesul kumshi laspa, kengirtang ayana, kalal hupsu khtam giyi. Kalam hachusum khtam gibji. Detun sotun ziyanar khtam gibchang. Tana, shaka khtam dhizga tigna, kanka warlga zga tigna, sama khtam gindam guk. Ta shika alin, rdika tolin. Chiin jikten lam lisu kengirtang ayanar, panya gimsin maazun dun tapki yonu. Ta kharsan tirang, ta chivu nimu khtam khin randaran, nimu khichang gu. Dandirka namba ga khatamda khichembo tarka yokara. Di nga su ngoma ga chichung tsuwa nga, ngonchika tamu panni gimtsun dun tapka ayok. Chichung tsuwa ngoma ga nga, chimu ga panni gimtsun dun tapka yok. Tani, tajiga nga su hrtartang nginzanga tani na, ta khatamda ngagarga jirtsi tsamzga. Yang na, kantab kantab ka tsisi tam tamu ngishchi ko mayimbar asu shojin rgini ngini na chuk katang yagi ngini jiktin machi ngini yesul chamsu ngini lasu kwa ga shogo mongo ngini dang jab samlo tang tayi juye na tachuwe na chirka jiga tamkhen dandu nimuzgo dagunu ga tonga babsara yungu jire tachuwe tartaka mgeja nimuzgo tangan babgu jire samgo dagi timuzgo chukne
2: Sabi damje wamukwa chardin
3: Chomching sanuna parjiya loshig
2: Mibu ramzunje loshug Warv chardje genum Zhonghui pashunga rgni
3: Bungam dibjin chachung meto Ngakam dibjin sabi damhui Jungu kong gang dang zang wu yan.
2: Dam jie ren tong a yan kem ge er me le yan.
3: Er ge ni er ren dong jie mang gun.
2: Ge mang su le er ge ni jie zi un.
3: Si ba ge bu de mi,
2: wo jie dang hui dan xin zhan de shi ge ba na ba.

지와리 더터 고르출을 탑튼시 빠진니 모자터는 유럽릉 흉라적비 나충으로 모아시기도 지르송와리 루트니 롱오 제트크와는 모자터가 자키니 고르출을 탑튼자비 롱오 제인라 공일은 못하던 날선비 롱오 제인인바리 Chalo, chikshtung dhanjia dhanji tuanyi lor. Longu chitikla sunbi mota thaga, rishani longu chikaranga korshuka chaftunga suwa mjig dhalwa tang. Rangni chi payil, sar cipulta loni pochanga royang chupi ghozhig roymu wi ngankarwari. Mota thana lanchiga rikpa nunbu janshi yinayang. Kunga jakirin jatamebi jershi nakanyi yupa na. Chik zamnin chi lhubsu tang. Ani, basun je, lhomik basun yin tasir guk. Rumu kan rjantag tang dhanna, mochata cadang lhobji lhosu to manyong mul. Onjang kunga api, kunga achi tang, kungi la gorm yubi guni, rumu zhungdar shet jikjang. Tana kung rjantchung ni je, rzami nangtun yuetsil ngipirta rumu tang dhyayogi we langshayang tunyong. Mocha thala chona, gorshu la chaftun di na, nantan je zhongdar tanghiin baari. Ma mangpo shiki, mocha thaya roymi thaka khirub la yimhun chorjin yunayang, mocha thayi dehtar ndojin mil. Kungi, ma nam je, ng jirtsil sarsum na, li lhawar thopari ndopa na nocha shikin di. Мэс сэшгі жэн ngātang dhāwar rōyang zōmbar dīchul tāng sīmkhī gul nyōng mīl. Rāyang māngtag mani rāmchī khī yīnshīn ngī yīng tāng hachār tā ximchīg māshī bā hachīg jāng mē jī sōng nyōng. Rē chūpa chūng chūng chū. Dīshir, mōchā thāg zhūntīg rāmchīl jīlī dā tāngī ngā chī khī thāpā nā. Shichitub je khirib di kal chi na yin, khirib li jing kal chi wa na lhubsu ril. Yin lhubsu li jing kal chi wa na arangni je harsun rila. Anilig thongon da na romi tang ni shen na yin tiri. Lishka jen jir tang ni shen na yin tiri. Hobjung ge shtang ni shen na yin pe ma ki wa re la.

0: 야저보총총서공내아지게셴농딩지나실릉거 Yana chorang ni chi alakbi ngom sarwi tamjil gangsi adadan damga chobo chong chong chore nyamchil shando na harjin de na chong sibir ga chi lensin de tatong shebi di chi dang tani da dangi lensin tatong ga shkalam la shibir ga si chi na chong sibir ga chi ne zangkur riri ga za dawa dang za lkhbab za basang ji ga shetu ga chachil nga dang karma jini chachil tikwara tatong shekha yul
1: chong chong nga la na wa yor dang ni che la ngom tsir che wi tam ji la la
2: zhu bu chong chong nga la xin ba yor dang ni che rang ye hen zhu bi zhe zhe zhe la
1: nga chu nyam de na chung xi bi er ga chal den zhu

0: Sereyi Jakub Sanjir Khanga Tsi Nyeringa Nyin Sereyi Wargil Sajung Cholhtan Puyi Chachin Changni Sarngul Tarna. Chichul Lankur Shig Nyin Tar Tiyar Zuar Shang Chin Tang Jasa Tama Sikha Jilwi Zhong Lam Ta Dung Thik Jamni Ma Sor Nga Jian Lam Ta Khur Shang Ma Sang Jami. Sereyi Wargil Sajung Ga Nang Sil Puyi Tantun. Tuan Chin Shung Warin Jilwi Chichul Lankur Nijia Chika Nang Ta Nang Sil Puyi Denjig Ma Khung Manha Dayo La Lankur Shig Hi Na Mang Chul Chichul Lankur Shigri. Tuan-chin shungji, rog-chum-ma-na, nir-ta tuan-chin shungi-la-thun-ba-tang, mung-ra-mi-ma-tang, shtien-lam-ta-khor-wi-wim-bu, tien-chin-she-jin-o-sir. Sir-yir-cham-cha-she-jin-bi, nyam-cha-je-suk-cha-chung-i-chi-mu-gu-ta-li-si-yi-ci-nir-ng-a-nyin-tan-tun. Oye-sir-ji-ga-lun-to-sa-ra-zan-zil-she-bi, shah-chul-tang-lan-she-ma-thub-sir. Sir-yi-ja-kub-nyan-chung-kong-ga-bi-wi-ni-ca-ta-ra-na. Kuta lesa yi sara yi wargila sa yunga shenril bu zhang shiba nyi tang nyamta nyamjila saranjira rukhul tsukhumda bebi tang shayjir. Galan tosa na sara yi nga kong yinba tang nyamja jie tsukhu ji sara yi nga kong cha tsung tang rung zan dhagang ji la jabjur shayji ubi. E sara ji galan tosa ra zanzil shaybi shachul tang lim shay matabzir. Kuta lesa yi shayjir. Yechi jizuk ji ngali gimtsin dan shang panni dan bi ni ban dun pil shagi ba tang nyamja jizuk denzik linzin han suk jiddi sari yi galang tosi na dun la ngan kirgi sir. Shiba ni dan dun. Yisari ji sari yi nga kong la zanzil shiba di sakhe jie denzik la thai kirin jikil tabiw sir. Yisari ji ni tong nirzi li da jini bar sari yi chapsi jie niw la nyerduk chagpo shung ji Galan tosi magdun warkil tang tabji jian gangni khar min roo zanzong shi te sari yi lurdi jian shangchin mungu shig shug yung ni magdun jian manba cui shib shi. Kungu jian hianjur jia ci nir nga nin jian ni cil darna yakum di khar jil yi tu le shangchin manba sa sakhe ta di bi di cul do ni rang la wugan dan si zhong la ngur gul shi bi zhig qi mung zu na tan magdun bu ba shi ki jab gul shi ni. Mung tsuk suni sasir. Kungu jin okabi jangzhuk nian chen kengge sati mung chul sanzik jie nisa zhengni. Nisa lbaywa tarna, jabgul tengay ni na manba sa sakay jie zhongdi mungu rishung. Sol shib lika ngar jen rib jing wala, jen lam ta khur yu ma zheng tarung jie mung tenzho jing yosir. Nisa l tarna jabgul li hi jen tepi zhongdi teng di tangkur sakay jie doi qing mungu shi qimji teng zhani jie shu shi heng sati mung chul sanzik jie tarung tan dun. Dalu da sumbi chan la, mung su na ta ma ki manba sa sakhe ta zhongdi nikha zam jia di ma jia lak sa ba re sir. Si nir nga nian jia gong mu war, kungu jin sa ni sa zhong tang kungu jin mung shuk ji gong si lan jab gul duan jin tal ni ji shir lan shi me. Dirib nikha vi lorib gaji vi din ji gata, mung su na ta ma gati u gan da sa zhong gi pambar tang ji kungu jin khar ji ta ji ni dar ti war ta ham zong shi ba re. Wugan da si zhong la ngor gul shi bi shi gu bai wa li zhan mung su na tan ma ki da rung jin da kungu jin ma hong tang mung su. Dib zhin kungu jin da du bi nyam zhe jie suk jie shi di song shiong ma hong la jab gul shi jin yon. Kungu jin khar ji jie din zhig ni wun za zhig yin ba tang sani zhig qi tang shir ji jie si zhong la ngor gul shi bi zhig qi mang bi sani san gal shu shi. Kungu jin si zhong gi ni tong nir chig lu da zhi wi dan jig ni zong bi ji wu shang qin tang yi tu li shang qin da gugdum naimu shi. Yemun jakub nyanchan kanga ci nir nga nyan jia sarangul dar na yemun khusi chagchi ji cun zin shi bi shang shuk sakai jia magdun mungbun mangur nyan dar war nang jabgul tibsir. Nisil dar na war nang jabgul jia mungbun nang khusi chagchi jia yemun shang khir ji jia malibu shang qin tang jofu shang qin sakil mungur yu bi parindal pentung li tig tang mehu parinda pentung yisa cun qin zu kong song diyo ba tang Jabgul li parindil lagzil manna tangji bi huzi chagchi jamma mungur khirmi tibyo sir. Nyankana ba tangdi jachi sanjir lintsan shay charsung. Lintsan di zomzhig ba khawu rinso tang, zomzhig gan khir wa sonam cairang tang huaptan ja tsumuh jil. Darkil wa durji cairang, shachib darkil wa ghanchag cairang tang sonam rinching yin. Rinzan rumi chachig gan helam tashayni, tadimushi.
1: Ərgəl çım məxsir çıq nyaxın arın nil sonvi qoca, çım çung tan xoqo ləm.

0: Re, tena kongin janshik panika tsongina ta kongni atar karu nga kin zomni, xirvamba nga rzi tsongna zi gdaltangi ata yukar urdiyanab shali, ata ngolog shukartik maalagni marg tindri zogimek, shisuk shantin zogimek ta kimbu gini tigdag yukar jabshata, tena tsongmi gapsiz nga ro tena shuni tan janshik antag rgwa, tepa rgala karma nga ro Rgatang tangchong tigchig shig, rgatang tangchong tigchig abjal Rgatang tangchong tigsam tig, rgatang tangchong tigabjajil Rgatang tangchong tigabjajil Tinang chi tobe kaatang rgatang tangchong tigabjajil Tang chi amabe kaatang rgatang tangchong tigchig shig alangji ki Jigte topkar rgatang tangchong tigchig nirel Di chone yana danshig antag jiwa Tsehul takhila karma nangro Rgatang tangchong rngagabjal Rgatang tangchong tigngarg Rgatang tangchong tigchigni Rgatang tangchong tigsamsam Rgatang tangchong tigbjalabdan Tinang chi tobe kaatang Rgatang tangchong tigbjalabdan Tang chi amabe kaatang Rgatang tangchong rngagabjal alangji kien Jigte topkar Rgatang tangchong tigsamangaril Re, tena, ta warkim de ingina terang ta xin harun dankura ngan dan dazig ba songzik tena warkim dani zongte terang shandam gergin namba ga chulni ta gan khirub tondub lak tan dankura ngau indi terang shandu ga namgir yana chukwa yana ta jandrin parman di datung gan gu samlu ga galtung dug si ya nesil kong etane shabaz ga tong tongzik pekeril deyang namba lanji ga gapsa nongro
1: sase kuchipi manjong wul sipahtam ga hasa asiju Tachanani, Jokar Kabjik, Tamshipa, Tamshila, Dodjeshe Tundimumaz, Dantochigan Zumi, Nima Nigranga, Kachi Lombrin Chinchigi, Dankur Kurumba, Nijiliona, Tashep Chagatani, then Ronzi Hulaka, Dankur Revision, Shajupekun, Tena Dangi, Tilhama Mushin, Taji Chichanina, Giju Tamhin, Tastang Inzangatani, Kachachachi, Nena Nachu. Nimu nyamazu chundani sapsu sosu tamshe pan nimu mazu sacha chiga zomnunda tatina mangshi shez chak dengu tsongu mokchik sa ni yonre da yinna yang chiga rangjing ge khari dong chiga kiblang e rang a chu chama khalam chosum chiga kangkur ku yonunda chere na katta yegi ge dinre chi tang rge jong ge dinre ta chapert derang sun sonna a chu shpa khtam ge dinre te na ta shpa khtam de Ajik ajik hunchik dewa tsuwa dhigishindi, dengu tsungu, tarung tsigizi jik mantura da yunu ndara. Dani, shipa khtam gu nang adi yunu gu, ngasu wuk jiktin machi gu shtawa, chil ngosa, lir jimji, pisham nyanji. Dengu gu nilg suku nurgu anda, tangur tsigizi jik mawur maagalaga da yunu nda, tab shok ngijin zi nikti na, shipa khtam gu kardin chen bore la samchik, tatsitar nadi muncharka. Da chil gazi na, tachir ka karsan terangay na, ᱟᱪᱩ ᱪᱮᱛᱚᱜ ᱥᱟᱨᱱᱭᱟᱜᱤ ᱱᱟᱢᱥᱟ ᱠᱷᱟᱱᱩ ᱡᱤᱨᱚᱝ ᱟᱪᱩ ᱥᱮᱣᱟ ᱢᱟᱠᱟᱨᱩ ᱡᱟᱢᱟᱥᱤ ᱜᱟᱡᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱚᱥᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱢᱵᱩᱨᱤᱡᱟ ᱱᱟᱝ ᱪᱚᱜᱟ ᱦᱩᱢᱩ ᱪᱷᱟᱱ ᱡᱤᱜᱡ ᱢᱟᱱᱛᱨᱟ ᱫᱟᱭᱩᱱᱩᱱᱫᱟ ᱪᱤᱜᱱᱤᱭᱮᱱᱟ ᱟᱪᱩ ᱥᱠᱟᱛᱟᱝ ᱭᱮᱜᱮᱡᱤ ᱛᱮᱥᱟᱠ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱠᱷᱚᱨᱣᱟᱱ ᱨᱟᱡ ᱭᱩᱱᱩᱱᱫᱟᱨᱟ ᱟᱪᱩ ᱪᱤᱛᱟᱝ ᱨᱜᱡᱚᱱᱡᱤ ᱡᱮᱥᱟᱠ ᱥᱮᱱ ᱠᱚ ᱠᱟᱣᱟᱱ ᱨᱟᱡ ᱭᱩᱱᱩᱱ ᱫᱤᱠᱣᱟᱡᱤᱱ ᱪᱤᱢᱵᱚ ᱫᱤᱠᱣᱟᱡᱤᱱ ᱭᱮᱱᱩᱱᱫᱮ ᱟᱪᱩ ᱭᱮᱱᱟ ᱟᱪᱩ ᱱᱤᱥᱤᱱ ᱥᱟᱣᱩᱡ ᱱᱤᱥᱤ ᱥᱛᱟᱢᱵᱩᱡ ᱛᱚᱵᱚ ᱜᱟᱥᱟᱢ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤᱠ ᱛᱟᱨᱩᱱ ᱨᱤᱛᱤ ᱪᱚᱣᱟ Tsuwa shukwa ga dhigizhin dara. Dani, nga su njikten machi ga hrtsawa tambu zu tsugu yunu ndara yung kwadrin chenpo yinu, kal chenpo yinu. Dani, nga su ngishi sa uzu thubgu. Ta ngun chik dewa tsuwa ga shesukun dayin tsunna chokka. Yang na, tarungu chik dengu tsungu mantura da yunu ga yilong sacha sun tsunna, tamda njikten machi ga hrtsawa re, tambi lachi ga zhongta re. Njikten bazgan tsunna, kalam chusamni, njolgan dhigtang. Yusul kumshi laspa, kengrtangayana, kalal hupsu khtamgayi, kalam chusum khtamgabji, adetun sotunzayinara khtamgabchangay, thana, shaka khtamdhuzgatgana, kanka warlgazgatgana, tsama khtamgandamguk, ta shika alana, rdika tolan, chiin jikten lamlisu kengrtangayanara, panni gimsil maazun duntabka yonu, ta kharsan terang, ta chivu nimu khtamfin randara, nimu khichanga, Dandirka nambaga khtamda khichembo tarka yokara. Di nga su ngomaga chichung tsuwa nga, ngonchika tamu panni gimtsun duntabka ayok. Chichung tsuwa ngomaga nga, chimuga panni gimtsun duntabka yok. Tani, tajiga nga su hrtartang nginzanga tani na, ta khtamda ngarga jirtsi tsamzga. Yana, khantab khantabka tsisi tsam, Тому нехчику маймбр. Азу шожин ргни гини начу. Катан йеге гини. Джихтин мачи гини. Есул чамсу гини. Ласу кого. Шого мон ди данже самло та. Тей жуйна. Та жуйна чиркэ чиг. Тамхэн данду нимузу дагуну го. Тонга бавсара ингужере. Та чиг тартка мгежа нимуз го таган баб гужере сам. Даги тимуз го чхуне.
2: Сапи тамке гамук чардин.
3: Chomching Sanuna Parchia Losir
2: Mipu Ramsun Telosu, where Tatu Jerjanum, Donghui Pasunger me
3: Bungam Virgin Chatsumeto, Nurkam Virgin Sapir Tamhui Tamjungu Kong Gangdang Sanguyen.
2: Там керен тун а ген кем макаер мэлген.
3: Аргни ярах тун ча манкул.
2: Каман сул аргни кегз ул.
3: Сапа гапу тагми.
2: Уотех там хуй дансин дандыр шкаба на па.

0: re topa namba koni gan kherub tondub la ka chu tang hui rgin de ga ka chen rang jin de chadgi gin zin da tarpli gon na de ga shugni kabda mangai go ga khorta in jina ga chu yerang haru ga tamsi ka ramba de ga ngi thani yang dan si kwa namba thon jina ra ga chu yang tapsi ga chang ak tar kha yi chu nan zag tsigi da tang yi ta kabda mangai go gen de ngi chu thang ban thon jina kwa ka u cho chu song me to len len ni da tang yi ni nge thende thang ma ga ta ton na yu kwari chu de ha chang ga ka chen bo ri Quarantine gan hero tondo lagla. Tani ta kichu ta thang ge kawa ngawan di nang na chasi dyo nu ta thang ge dandan di astanga yang homa na ba tang chima na ba ge chatun di gotu jao na ne thang jina yang isu talam so so na ra gaus chembu to ko ge tina suni gi chi chima donlu ko gi chi yara ka tang tang dan si la ndi ga chasi de ke ta wa ge ji gaus ri na ro
1: Tatiyang nindirin zumbi, ngocho namba tangar, girgin namba, tamuwa namba. Tantak soso nata jimbi, tamuwa namba, ningkong chamchita sidelag. Tani nga rang nila yang dumug japa shati, kartak chizgutin no sim sambi tangni kwadanchi. Tani rishgay na yang womal kaman zga, dumug kartak zgutin ju yang rang nika riwayin. Tiyang nila nindani jashi zgan dordi zgxala. Tatiyang jakiwi nyama, tundrapi nyama, hansam chobi nyama dala. Tajang go kori hakji ge sangkar mu gangnin jangjari jekil kori stakhir ji ge stakmari ge nagnin chungjari janga kori ma ji ge sama si do gre phindari la ya ta tirang nam nang ge tungu ne khir ge ste mo tem ge ge thoman da na a chi khir mun thora mu mun so ge chak za ge za ge na ga song ge nagni ma ni za ya song ge za ge za chi si ma ji ge za ge za chi si ma de khani ji na ga ya re to ge sham ni ji na dam re to ge wa ge za chi ta mu go ni se ka Ya, tawa ke za che tang mung de zo ji su ji sha ji nan de se ke thon bi nang a de ni se zong nang a che se de gi se te ta mo ke ge jing ni gu mo pang lu tsa ga de ni ke pa dur ji da na ke zi se ka ya ta chen de zo ke su ji sha ji nan de ya ra ga ma ku ke de ni ma ra da ma dang ge wa wi zan ge de ji nang a thon ge zan ge de ji nang a thon na ta ka yang chong yang zum yo ke ta ka yang chong yang zum tang na mo yu san ge shu ge yo ke mo yu san ge shu ge nang a zong chi mo mo chen de ge ni se ka Ya, ta che ma mung ma nyung zi ni thuk sum dek, jing nyung ge zi ni thuk sum nung ge, cha ma mung ma nyung zi ni lik sum dek, jing nyung ge zi ni fir sum dan ni se ka. Ya, ta jan de yin jung kong mafshil mu, jan de yin jung kong shat jinan, dung basa jan ge yin ni wan ni se ke, dung yin ni ji song jia yin ni se ke, song kere jia yi se mo yin ni se ke. Dan dung shum ni ji song jia yin ni se ke, song kere jia yi se mo yin ni se ke. Ya, ta jia ku ta ku ta zu zi na zang gu ma ka nang nang yi zi ge, cha tu ka da yin se yang zi ge, cha lo shab na stik se wa zi ge, cha dung le ke se se yi zi ge. Dukar o mi kham tuk zung na yik, ma shu fung cha jang gu shan na yik. Ya, ta ngan dik gar u chung shukun zi ge man de zu shto ba na sum zi ge na, ta ngi ka na kur lo shtib jil yok, sham na wan man dab jil yok, nang na zi jang ar mu yok, ka na zi mar se ru yok. Tanda hara pasam tamna che che mo yir mu jing daya ni se ke, sara hasmi na gha marun kung yin dung daya ni se ke. Da tira nye tsung sang ke shtun jaya ni se ke, dhug jindu nyegi jirug na.
2: Ya, ndrzi kandu nami khota.

lodong chuan ji chong chong ke nak jian pe le ni tang la ta chi ban mo chi de rang shong song chu ke ji zig chen do de ma ni ti la ji lum xi ki er jia chi lan sa ka chin ji chan pe tong kong de gao zi ge de ta chi bu sen ti jian ke mo ge jia zheng zu lum ti chong zo ba dang rang shong lu xi zhe zhe ma le chen ba sem hu du ni chong chong ke nak pa sa xi bi q dam ji le bren cha gi wa ta ne u ji shu chong chi ra ge le to ma xiang ra ma de ru ke bu ge Lodong chuan ji zha teng nyam su xiwa li zhe heng lhar su xiong chi la da qib xiba deng. Zha teng ge yen reng lhar zi zhem zhi sab teng tong ba deng. Xige zhug kong zhe le ligam teng ji gdan ke lu zho ba. Zha teng ge zhen kumar jem tel ngang yar jin zhu ur gandil lg tong ki bab deng. Rja kub lg zha yu shu g lg dun kong si go tong teg ni zhe song zhe. Lodong chuan ji g lg zha chong bi zhug chun kor chul zhe nyan shir nyan ba deng. Zhe shtu lu zhung so shcha xiang deng. Zartul zung chandam shang ga lgundun ca cik kha lar nyanlam niyam jivab shi di. Chompang tobi yingi tong ur liqni yukdan song shibzin bi lipshil ba dang li zo uran chamzha shi. Kibshay jir. Lgza chong yib zovchan nam torgang samti ye jen zhugba mang zog je jika chayga ga mang ci yib zovchan shi giyin bi. Lgxin kondun ngan song ga ngan chan kargi ba dang. Ulingil chog bi lgxin kondun lao di ni. Ndokil tangrib janji tonrchin tso uur nikhir zogi shibshali. Ujishu chonchir ji shjirgi shanglam ji ftanbu min badang. Jantir jirshung zovchin ji yin isi lodong chan ji ftandun. Zovchin bichil dang udenjig dodam la hunungui badang. Ngomil nyanki shtashib cailin jansun tisang tak tong ba. Mangchuk ji udenjig nyansun da kim torndag tong ab ji

ye hala yang ashag korna ta forje za bulang ang korna ta rev ku ser mujo hala ta sag ser muta zung don ni ang mat got akhmaz gerti no ye hala yang ang la li ta dras ger ja zin ang la li ang ta zung to muzi haron da kar khale ta khab me tu ga yan ngo ma da tsig tsig ni mar hala khang tsig tsig ta ni ga mo go ya ta nyang ma tu go so sha zig wa nu ya hala yang ni ga la li ta sha ji chu ra zi ni ga la li ta ta kr go tu zi hala di jo jang kha ta che so ta ji na yan ngo ma ta ma sha jo yi gir hala di er jung ko ta che ri ge ya ta to gi ge ta che go shi ge ta hala yang la ga wam chung ta zan ge wa chung zor jo ka zo ta kan jo ka jo ti hala sha ga yin tu de che su de che na ran di er jo tu ta che ri ma la ta haron dar ma ga ar jan ga ta tim go shi ge ta te tam ka yang zan ge ho bu zo hala ar jo ka zo ta kan jo ka jo ti sha ga yin tu de de de che na ran hala di er jo kul ta che ri to nga ta to go si wo ta si go shi ge ta hala yang ka ga la la ta ling ge se ma zo jo ka zo ta kan jo ka jo ti hala da sha ga yin tu ta yas mu tu na ra

0: Nyamkanamba chetsu de moina. Shuni, tsormun a jangjong nyanchen kung, woshkil a long chinji, nyan shavi, lenchen a hondap shijin. Ditsul a tigdang, karma ngachini, ditsul a dinover, gush zombi rol mudang, lenchen a hondap shijin.
1: Tam kirgo mu, olong de dobi, diksim ge, machi go. Yejim dashi shugmul gowim chormun ge workil gongchen.
0: Ditsulav dami ditsulav jilwar zhongying workil gongchen ge lenchen ge tong sheji. Ditsulav jini ditsulav jil dang karma simchi war shugbi sarngir tongji.
2: Kormun orkala lontingi shubi sangir.
0: Ditsulav jildang karma samchi ni, ditsulav gildang karma samchi war, zankuru jiv za dawa ni za bambi war, helkir melong lintin shtong jildang, za nyami nyan, abditang zifto lintin shtong jiyin. Ditsulav gildang karma samchi ni, ditsulav jildang karma samchi war, jibjil lamtong lintin tatong sha jiyin.
3: Jil-jil lam-tun, jiamu lam-ni, chela kaap-shugu doi-kan.
4: Jil-jil lam-tun, jomu chem-ni, chela san-dab-shem-kan.
5: Jil-jil lam-tun, nyan-mu ngak-ni, chela sem-ktum-jal-kan.
6: Jil-jil lam-tun.
0: Di-chul-jit-ng karma-sum-chini, di-chul-jist-chig-war. Shugbi saringir jartung shajiyin. Ditsulub jishchig ni ditsulub jishchig dang karma simchi war. Vzankuru jiyib za mgmir dang, za parwa, za pemba ji la gangjong shalang lintzin shtongjiyin la. Zankuru jiyib za dawa dang, za lhba, za basang, za nima ji la jartung shajiyin.
3: Khtam ki bimba ririn di jim bo jayin.
7: Dije mboja riri na gangjong je sehtung yin.
6: Gangjong shalhung.
0: Ditsulub jenyi ni ditsulub jenyi dang karma ji war ditho saringir tatung shaji yin.
2: Tormun orkila longting je ditho saringir.
0: Ditsulub jenyi dang karma jenni ditsulub jiksim war nachung shibir gatsil lintzin fjartung shajiyin. Ditsulub jiksim ni ditsulub juji war zankuru jiv za dawa dang, za lhba, za basang ji la tobri ngirki lintzin tatung shajiyin. Zankuru jiv za mgmir dang, za parwa, za bamba, za nima ji la fjartung shajiyin.
8: Nachung shibir rishti ji tora.
9: Wapi woyo hirka shankam.
8: Rikpi woyo sinju ye kartu.
9: Na chung shipi yelri jirse chok.
8: Chokpo chung chung chok.
9: Na chung shipi gatsu je tatung le zun. Tataan ko sum je yen.
0: Ditsu le juzhi ni, ditsu le juzhi dang karma ji war. Ditu saringir jashtung shaji yin. Ditsu le juzhi dang karma ji ni, ditsu le juzhi dang karma simchi war. Chimshchung dang xiolim lintzin jashtung shajiyin. Ditsul juzhi dang karma simchi ni ditsul juongi war gangjong shalang lintzin jashtung shajiyin. Ditsul juonga ni ditsul juonga dang karma ji war zankuru jiv za dawa dang, za lhba, za parwa, za basang ji la jelchi saringir tatung shajiyin. Zankuru jiv za mgmir dang, za bamba, za nima ji la jalang nishtung jiyin. Adjelstir Sarangir. Zankuru jiv za dawa dang, za lhba, za basang ji la 나 총시비어 가츠 렌츠 타통샤게당 잔쿠르 리브자 므므르당 자프르와 자뱀바 자니마지라 자통샤게인 디츠르 조브질니 디츠르 조브질당 카르마 섬치워르 잔쿠르 리브자 다와당 자르바 자바승지라 강중 세르슴 레츠 나통제인라 자므므르당 자프르와 자뱀바 자니마지라 자통샤게인
3: 아니 난 토인티흐담야 강중스 장등기쇼라 세르쌈니
7: 강중 세르쌈
0: 디초노 조브질당 카르마 섬쩨니 디초노 조브질당 카르마 접지버 아제치 사른게르 차통샤제인 디초노 조브질당 카르마 접쩨니 디초노 저기버 잔쿠르리브 자므므르당 자퍼르와 자뱀바치라 chimshchung tang cholim lenchin shtong jin ba dang zankur ri za dawa dang za lhba za pasang za nyima ji la jar tong sha ji yin ti chu le jer ge ni ti chu le jer ge dang karma sim chi war sarin ger nyam jog lenchin shtong ji yin
3: sonun wosh ge la gong chen
7: somun wosh ge la gong chen
6: sarin ger
0: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ